Ruvethe runa kumumoro kumuretira makurandu etu opingwa wetu yame Aurelia Mapina kumutambura makurandu ano kuna kuenda kuotho kuthikuvureka ethinga tukengura thivike ethinga thitunduko omutuna kakengura yo hiingi yo kuhatira ithimu etwetha yo Western Caprivi nane ngepi edi twamdimuka ngepi edi twamuyuva ngepi nane ngodi akara ngepi nane edi yeyapo ndani kupi oku ahatera mukachi ko mikunda dhumu Namibia kare ke homtereri omushutuka wane mbuzi dhino kwa mdimu keithimu itwetha na muhongi kushure dho dhikuru dha yunam mungati kuto shampapi shiremo tunakawa na mbuzi mnyima dho dimbo dino na huyandhurura makurandetu ano kare homtereri.

0: Shimayu vithoni hama kurando tuna kuenda na ukenge no shime rovede ne porodi tu tape mayu vitho kavere ugu tuna tandi theradi na pite kwa minuti makuma wadi kuviri dhetu dho di kumi. Mayu vitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Andu. Amtenya momo doro pandi motu hingire ni umu agama di. Papa, eh, you're going to sing a taxi.

ngambi kubela banongo shana shingo pepera kufoni ashi dongi wadi na shana owekaro wakona ku ye

0: Hello? Hello?
1: Halo.
0: Mayu Vito?
1: Ewa. Apanya mendoes na gama diso. Na papa na komkado na gokia gokia ruga na tembo. Ni gomkado na gwasat mbire ko village. Gokia ruga na pepata. Gwanange ko namba za ngezi. Seti 11 0 11 Zawari 35 72 9 62 an ruguru kamo panya mendos na karakonyangana na papara kom kado na gokia rugana tembo kado na gwasatu ndiye ko village Ruga na soko akarere ko dwiri kuko nyangana. Gwanange ko namba ezi. 36 11 0 11 Zawari 35 72 9 62 wamba andu kompito
0: Ewa. Simetende kuthono ma kurandu eto ma yuvitho kare omterere.
2: Mkeke gompe mepata tatu muharere erago Shoprite kuna kuit kuna kuit kuna kuit kuna kuit kuna kuit kuna kuruma na nondando ko ininge na inye yo wakeke moko kuvate ra upite mono urero meparo ni nkaru veze rukuwa mkeke rukuretere ruhafo tani pungu isamo mnene ko Jolly Tots Training Potty tani mbali sa zoro wara po $79.99 masimwe ndira ndambali sa so Jolly Tots Sunday Poti set ninge naye itano pondando zo $129.99 tanifuta tupu $299.99 koi ninge yokuvatera msesu gona kwenda Jolly Tots po $299.99 ininge yowakeke kuna kara ponondando dukurumka unene ko Shoprite ngesi Shoprite Shop Smart ko Shoprite.

Moro mterere muhakwa ya mebeli na tremo na kumtambura kumakura ndwetu oyo unje wanje wam. Thibike sino kuna kara keo thibike thokuvuruka ahapangi. Shmayua okwa tame kanga keo mayua kuwa konode fochi kate mayua dikumi no mawadi oka onda ka dikuru pemba. Thirika sino kwa thura panaro dhokae omu hath jombu adanga mumatunga omahea mukunongo no nairua na yohapangi owa hakona nga kutapa mwa mweno mu mikunda. Thirika sino mukabango o diva nga seronga sana kuna kuyenda saka kareko mumayua dikumi no mawadi oka onda kadikuru pemba mudoropa dharundu. Nganyi tuendike tukayuveshi inye haditurira po diyuwa dinom. Shwa pono kakengurura mudio thiruwa na soha pangi.

0: Uta te rasime ko koe o tape mai uthaudi nao kawere hoko na tambithera. Si pitarangenyo ko e wadi e kuoko e kuoko kuoko fochi e wadi no iha atu. Mai uvitho.
1: Hello.
0: Ewa.
1: Apano hame muhate na karpa maha he. Nakta pa ke unumusa nakta nangkabu damu honi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Yaku urithani ku pitara kumberewa.
1: Okay,
0: that's it. Kwenda no ma kurando o ma yuvitho, shime porudiruveve, ma yuvitho.
2: Halo, ma yuvitho.
0: Ewa.
2: Ewa. Pano yame mane nakara nidimundama. Nakuta hapa ma yuvitho. Nashia nako ipeleki yo second hand. Yo ma ira o mambiru. Unaisha na kenda mana sana siti. Mnyima ipelege hapo ikare $50. Nashia na ngo ikare 12. Ngoko na kuni wana kunamba vino 081 60 80 10. Na kuhunguru kamu. Na kushia na ipereki yo second hand. Ikare yo makingo oma mbiru. Endithu miira dozi mbiru. Ikare ke mita wayo. Pa 6.6 mita. Ikare ke parodha yo $50. Kutu wanake kunamba vino. 081 60 W8 10. Akumukuru kama namba 081 60 60 W8 10. Changa of request kuna tu mbele vene popano ngeshi oyu owe udinayo ndangi
0: ewa karve then ako kuna kukukoka kana kukukoka tu oye makurandoano o maha yu vitho shkarvide kuna kukukoka kana kukoka tu oye makurandwano o ma yu vitho tu ta terere mbuzi ma yu vitho.
3: Halo.
0: Ewa
3: apanya me matena kasiku na gresi makara po mkundarwa mayongo ratakupa parato iluga na emo kuni nyondi yonfakira matara kenyangwa kupa parato randuwa ngoso kukura kutugwa na konamba hivi 081 W3 48 3460. Apanyo sio kasiku na matena gresa kala po mkunda kwa na yongora kakupa parako ilikuwa na yukupa kila makara ndiyo maskuri ngo kenye kwa kupa parako andu angoso kukula mtu kwa na konamba hezi 081 W3 48 3460. Ewan pandu.
0: Ewan tunakumu kuhora makurandu yetu mayuvitho kutumira kwa yunakara mtiriri no muhatiro makurandu ano makurandu mayuvitho katipe unda viri dho dikumi no dho fochi ndano kakara mtiriri no muhatiri wa uhiyame aurele mapi thiyare kutatiru tukawane mbuthi.

tetengi wa 31 oyuato fm ovirithonde kona kuranda kombuthi ethian kutoya emergency mendi hamaporitha ku ongwediva hanatanga kushana katuru miaka makumi mahatu oyu hana kwa ereranga panya kudindi omiaka makumi kuoko hatu nothi hatu pathikotha ondi amande mumkunda torero wa ukwayushona mudiumbo omungaha karapithao mufu hana miyuvithashine UDSL mashilunga kuna yuvithashine mwareri nga muhomo kera mkurupe mundhuo dhendi nothitua ithi hana kupira kudimu kera nonga mrema dheka ikandhuyo ingi mukuthamwa maporitha mwareri ngaruwa nithafungu na dhamufu afungwene mwe dendi mwana muka kupwa oyu atunga kwa ushakati no kumutongura eshi eye kudimbo nao maporitha mwareri nga yuvithashine mwe dendi kwa mukorota masherenyi mnyima podionga chira no fungu na dhamuka kupwa edhingaruwa nitham no diarodi no mbadi hanamwana ngaha tawethera mumbongarero dha waheya mayare kero mashere nyomwa kwa mayovi mawadi no makuma wadi no kuwa kofuchi kati mayovi mawadi no makuma wadi no kuwa kowadi mumayare kero anone kuna hatra mwa mashere nyoko mbere wa dha presidenti mashere nyo mbere wa dha meneser shokuru mutara okanda na ufwiki uministeri wepanda dha tunga ndano mutara o national planning commission mbere wa dha presidenti kuna kawana mashere nyoko makubiliona yofochi no ikomo na iwadi okuno mbere wa dha meneser shokuru kuna kawana mamiliona mathere kuwa kuna makumi magatu no kuoko uministeri wepanda dha tunga no muro kuna kawana biliona no ikomo na ihatu okuno mutaro National Planning Commission awone kuna kawana mashere nyoko makumamiliona mathere mawadu makumi kuoko hatu no mahatu. Ndango dha wahenga dhitawethera karo mashere nyoko makumamiliona dithere no kuoko ne o mutara okukanda na ufwiki ndi anti-corruption. Ngambinga kenge nga hata wethera mashere nyano ndango dha waheya nga dhiyubitha thinga kumashere nyanga hata pakumbere wa dha meneser shokuru eshimapu. Yoishi ne mbere wa dhiana dho dharuwa nanga makurando oma ukuku tuwa kuchavuka no mutara

Ditunga de Madagascar ngaidi akare no matorero mwaka utinatamba mkaonda kathivoedhi. Okundo matorero upresidenti nganya kare ko mwaka uofochi mkaonda kakatutu. Muka thipuna utho ombunga za endi thanga matorero mditunga. Thierry Rakotona Rivo kuna yubitha maruvedhi ano mnyumadhopa hanatungika hakomisharo hapya. Awa hanaka endi tha matorero endi yoka hatara kwa matorero mditunga dia. Ku ndango dhe kusekera za kahura ko musitata sa Antana na Rivo. Iruwa ni ukuro usura mbapira za edhitha kara mena awa torori. Ngonganya hakui mane kuiha yoka ondaka kupembona mwaka otu na tamba. Mkutawa dhera matoro ano akuende kuso sika liha rongika. Mwaka ondaka katutu mwaka otu na tamba. Nganyike hakurika nthimia kathi wadi kundapa haka ita hashimbire marawo rotungadi no kutundithamo presidenti Andre Rajulina mwamanedhoro nyenya hapitir sira hamureya mkushwende na uhepwe ufiki ndani no maendi thitho omangamu okupira kuroera. Popa Uhura Ombudhi dhokura ndako nganyitu wakathi yuvepe unda muviri dhokuoko no dhohatu.

yamutere iminute kuoko nomunute ethi hatu thira kupita kuviri thukuoko ni thuwadi kurungururitu road yarero muji wadi no jo mapeu eci ruvetheru no ngaikeho tukakuretere komakurando o ihokoka eina kuhokoka kingi nongicio ihia iende Botswana ngairuka kuyuvithere mutango kutora mukamadia na umuwa and mukamadia umuwa mu Republika wa Namibia mutango una karako kurunguro ro diarero anongicio ihia ikatuende Botswana ngatu kuwane na mwethe tu Belina Theremo mvinduka muya akatupeko mutango uya fika edi una kuhokoka pamarandu keho oino makurando ato kureta nkurunguro rodiarero nganyikeho ukapire kakona kayuva ngesi ikakare kemo kuna kumbira ukakare ku radio oye runguro no rodiaro ngamnga kenge takare no ifuma na yoku chaka chaka katura ke radio popepo kayuva shinane di oisho hakatore shio muka madi omu wa mu Republika wa Namibia peonda katukara no mutangu oya hatu yanga shi Mrs. Tin oku torora mushengete ya umu wa umu Namibia ano diaro kuna katorora keho mukamadi umu wa shime momno mu Republika wetu wa Namibia thweko karaveri nginyu kuradio oye ma radio oma hea NBC nganyaka kuretere mutangu no thika edi una kuhokoka kupaka kukeho na Wato FM.